0: mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shwari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea? Yaani
0: hapa sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii? Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jaribu kuniangusha.